Abaana newe batula babiri babiri tewali tabo wabo butebe newe babugatta. Bwana Elia, leta kusowani ezo nawe tutambuze wano ku keki zino. Abaana baweddeyo? Bawe soda w'ecupa, abasigadde bawe soda w'ecupa. Ako tebaagala? Bawe w'ecupa, bawe.

Hallelujah. Hallelujah. Katumuseme timo jafe maso gamu kama. Katumusinza, tumugurumiza. Daudi atugambe na ingi nanga mumpia za mukama no kusinza. No kwebaza. Kubanga akose bikuru. Akose binene.